0: Kenyelezi biso ni lipi na vazuire?
1: Vazuire?
0: Nishamu. Famu amfite zibiso amina?
1: Zibiso izwa kuvu ten masikuliswani.
0: Nishamu.
1: Asilalo takalumba. Ni kuzibiswani lalo ze tatama, ninge ze latera. Lalo sa akasa kuba Valcoma, na Maluzi, mana hamo chwalo ni kwa mkisa, kuya nimpo la chwalo, isazi visa ni silalo sa gumpe, mana hamo chwalo ni silalo sa parisero. Ni kuziviswani ziye inzi maha lari lalo zeze ni zizize faa, uwa zivisakuli, unatahezi kilipuri zene, nilipuri zeo kili tole ka ufera zona zene chalo mkere ufera ziki inge visavo na hali kihalu kupavari lalo zeze zivisize fani mingi ye indi mahalari lalo ze uheva kuna nivaza uvu onezeo na ripuri zeo nezila tehezi masi lalo sa kalumba nine kupakuli heva kuna nivaza uvu onezeo ripuri zeo nivaka uswala sana amba he 081 61 34 338 namba ki 081 61 34 338 na sepa ziviso iu twaezi mungaka
0: letu mezi
1: shangwe

Kika pina kaka ndende girl of nerf work wa beni mwana mwari mwana ngu wentazi. Kasa mla waka pina kao luka potera misika.

0: ke kapina ka kandende ka bo zonke reduce your temperature lo sanze ha moholo sweli kuno ikola moto pina za chalipiza kasamla wa kapina ka lo kamterani kapina ka za lewa riparide kapina ka kande ka tasana jolo
1: poya mulonga ya bopa dadi je za lewa

ke kaphina ka kandendende khazale wa liparire kaphina ka kandendende kao kasamla kaphina kaone kamfaka kaphina ka Mateo Kanyanso mushere wangu

lo solo kono ikola to pina totunde kasamla ga pina kao ne kam faga pina ka top scheme mohalizo ka pina ka kandega top scheme ka tasna chwalo mohalizo

Ega phina ka kandende ka tops. Katsamla wa ka phina ka one ka mfaka phina ka kandende ka wo sa chikwala kwala nkanda yetu. Ka phina ka tasa na chwalo.

ke ka phela ka kandendende ka sedden give me love ka samla ho ga pina ka o lo ka potela misika

0: lo bona lo ngeng ba ba tshwana bo molikani.
1: Hello.
0: Hello, ba tshwana bo molikani. Hande ba tshwana ke bo mane le bizo.
1: Ba bwedo.
0: Ba bwedo. Mo lo merisa ba bwedo.
1: Ani kala na du merisa osta. Ani kala na du merisa ba biti. Ani kala na du merisa ba chesta. Ani kala na du merisa ba dorini. Ani kala na du merisa Vavaloni. Ani kala na na lumelisa vadorini.
0: Encha muske mano tereza kwa wairesi amuna ku kulumelisa hande mukwale wairesi. Lo zibisanga bashemi kuri aba famwana na kuri alumetse valike kukwala wireless kapa ave kwa kuleni wireless kakuri ana kulutwande ukana itereza kwa wireless inganzi fa wireless ape watoshwane bobulikani
2: mutoshwane
0: hande watoshwane bobulikani
2: kiyo manana
0: mumfe manana alumetse.
1: Hello.
0: Hello, batoshwane bomulikani.
1: Hande.
0: Hande, kiboma nilibizo.
1: Mhm.
0: Mulumerise lutwe. Mhm. Bozo repiri. Encha. Ma feza bo molikani, mo iketra ka pena mani. Mo iketra ka pena mani. Kamani? Spine. Lo itumeze mo vevu ka ofini wireless bo molikani. Okay, mum fe al medisa lutwe. Mutoshwan.
1: Hello?
0: Mutoshwan wa Morgan.
1: Ambe.
0: Ambe ki wa mani libizo?
1: Na dion nang.
0: En sha bo jon. Mu lo sole wa zrefi mu tukse zalifi kul petra mkanga ka kul medisa wa Morgan. Mhm, mu zore pili. Muzore pili?
1: Numerise.
0: Amu numerise.
1: Numerise vome. Vondate.
0: Ansa?
1: Numerise vome. Vondate.
0: Mm-hmm.
1: Vosutulu.
0: Mm-hmm.
1: Vosutulu. Ani
0: kita kona feza. Ma feza me kupera kapina mani kale bomulikani. Kika pina mani ke mvata bomulikani. Lumiva palere kona hande ndende.
1: Nga spine.
0: Spine and grandkids. Lui tumeze? Enja.

lo bone lo nge ba mafeleletso encha ba thotswa le ba molikane ba thotswa le ba molikane kha mai ba zwire fa mala. Lubone lungeng va va tots chone vo mulika kavu mai va zure fa muhala. The first little pig stacked papers and built a dainty home of layers. I shall be safe, he said, whooping and joy. Lubone mwana kwa ya chwale lo kale kuva pala tupina to wa iketezi va na valuna mi kasamlao kasamla wa kaolo ka bapala ka pina ka ka ketirwe sa piri ka happy birthday ama piano.

0: Longeng baba lo kobe tsa fang wa ni FM batsozi.
1: Tsotsane.
0: Lo tsande le kula bona.
1: Oh.
0: Tsa ke yo.
1: Eh.
0: Ke mo selo manyona ni mezi a mangata.
1: Ke yi.
0: Ke mo selo manyi ona ni mezi a mangata a hulo.
1: Oh, kiri hapo.
0: Kiri hapo.
1: Eh.
0: Itumezi bali ke hape.
1: Eh.
0: Shangwe.